Atau sombong mana dia? Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udanta pulang ya.